0: ɛna nyame adom
1: mafia kwai akwanchi no ara me so me gira so di ɛfie dia na me fute bebia aidi afira me da na masaki me da da mza agi to bebia ɛsa ni ɔba ni jema me mu ɛkasa
2: jɔbi sa fama me ngura me kakra nti Moses fa na woda wo sunda ye na hunu sesa be wo besore wo ho asɛi ye mu aduane die ne saa nema ne nyina ɛto atwa
1: nya bebia to chakura
2: ah wo hunu saa die ne biem
1: bebi me hu bebia sa
2: ɛno nti na wa fra sa wo pesa wo ka
1: aha
2: Moses wo ye die ni wo kasa na sɛ me ntimu ye wo ye die ni
1: Kaza
2: ya bi ai
1: mi ni bi
2: ai mi ni. Uya ibe
1: ni. Mi free eh wutari ji angroga
2: wutari. Angroga. Never hear it. Moses, obi ti o, ebi a wono nsusu wo voter region, obi ye igweni. Fa ukrom kasa kire ukrom fo no. Na die esi ye ne die opese wo kan ka ne ye ntie. Me ma wo break to obi na afi me nto a program no so.
1: Maraku novi fofonya novi ukata aku ala moyo longona moyo longona anya ikagoma lenyidia anya mosi senya gboko chungu tariji teta imochu na ne furum gbogbo na ne furum na mlalom alo do do sofo yu na nga na mlo yiku na no nga nchu nchit na ha amlo yiku ha na yokashi na nyoku yima na do ebo akuyire usofo oji ama gbole kwara su nda mo farre no kata amani uya tefo ha awunyu na pipi Wait on Tongue, I'm a book one of our old girl to the moon. One I shall not be in Tongue. Ah, any dear Machama, you have a town question, Machama, too. If a problem is sharing, you can for a Nicolas or a problem at the people. Never have been as awful, Yamas, as the Corasula. And Mukata, a Jiragani, a Waganipity, in the Yapaya, a country, and a country, and a Binuka. Ureji pipi mas sugar wana ko uchi papa aduma ka novi ya sey enye ke magbogbo ya macham na azoji na wo nchi dolu ipajo ni da masi
2: amen yes you has it dia wo ka na chire idie minuso mo safu nyina ye nyina ye tia sey ye nte hwefa akokore ni ho ayete ye
0: number is 0244734935
2: 0244734935 na obi na ba beta wo be sore no na no asen wo be so da ye ne ma na duane adi nti obi wo kwa wo tie ye nsade ni bi ye den
0: ekoso
2: eda no so wo dia ko ba bi beberebe ye ntimi nsia no ma no ena no pai onfa mra kwa da so obi ade nam ne tumi na ho ode so obeye na so fo ye nkoko tie w na ye ntie na kosem so so na ye ba afi yakọ ye kwa ko tie wona o maka nso so na na brada me tena sia ye twuma nti obi a wose wono ne de wanante abre onko ba bia biem nso obi a chinjifo pa obi a nante o zofo ye kan obi a nante pa o nso how da obi so a ne a wo prepare nyina ne se wo how na da no so ne be firi ne nso nso obi a nante amene sa abre ne nsasifo de a meka kire ne se ena no pa gi ama me nchen de me de a meka haban ne bom me de ye adwuma omra na obo ade nam ne tumi na ho ade so be yi ne firi de da no so na wono so ade adanse a obi di bie number ne 0244 0244 73 79 75 0244 0244 73 79 75 0244 0244 73 79 75 75 ti di ya ba sandi etifu akasa
3: hello
4: bira bacho meni sa okasa free
3: bacho meka sa sef miska sa free
4: ebuakwa
3: me ex service man me W1 na me wo northern command you see I in central command na wana me wo
4: you
3: know my retired to the PCC bacho
4: we are Australian.

0: Kobi mira wan ko sa me ani nsa o o fi be sai
1: abafo en atel de na no e che bi bo sungu ye mu aye bo sungu bo bo sungu
0: e fi adua nan enum
1: da bi me
0: nya bi me ani nsa o e de na be ka won sa anti prekope yade no if me e yira aye
1: osofo me de mi wa gretire de o de ma na me de me ni minim se de sa no ma ne ti ye na so de minim se na ye edubra as edua a ye twa e yi twa me ene no ma bi ana o dia frete de o de freke se di o ja no ma bi na de ma no na o tre ni de mi fa ye no ano no
0: a wo yusu ye na prekope na wan wan hu yare ni bio
1: aso ma no ba kumfo ma ne fi kura bi di medigare o kro me fo me ko kro me fo keke a ma me do kro me no ma nye e se mi ye kura na me ko se bi ko se resource me e ba
0: en vie se bien obi ti onka na no pay worker se fidie so a enye futuro na utugu ni pay ni so
1: no mo ni ti wono a fi se ye wo me. But anyway, we'll be too here, minimum that we won't face to face that. And a minimum will be at that. Men, network and flow also will be at that. And a minimum will be at the number.

0: major nyameti ase major prophet apostle akwasi amankwa abankwa tia abankwa pam abankwa krope bemena akwa babio
1: ya eja so
0: pom ti sei
1: nyankopon ho mo blonti
0: e mo mpae
1: ono kwafo no urade ya wadi nkunim aseda ya wodi enu nyam kan ando peso japa ohwe so amade achie igya ye kra ni pedu ya shawonsa papa me mpae boni ona ehwe ye ona etie nyina shawonsa yen free ama manya nshirade o ya ready o huna mane de na dwuma de nsikasem na modom ho mbro so na onfa aseda ma e wo yesu din ti amen
0: amen time with prophet apostle akwasi amankwa on TikTok
1: papa a time with apostle kwasi amankwa prophet nka ho
0: on people from
1: ah ya mfan
0: anto so at the time with apostle
1: akwasi amankwa
0: apa nkwa pam nka ho
1: debi
0: Ewa kwa
1: Sofu safu
0: Ewa kupoti madum eneye ya ebrada
1: Pa
0: Wadi nkwa cheye
1: Wadi ahwadi nswa cheye
0: Ya wadi nswa cheye
1: Inye ni penye nasu ni enyane sa
0: Nukre Debi ya wade diye dano ewo
1: Papa Unim Memfa ase mwipye Memse brebi nasa hani ama uwe koso Na asasha ase Mepacho oba meho obo kanchia Menchechere wansa
0: Asa unye dru unye
1: enye enye heba doctor enu ama mi bi ni ni kunu e ba me ho
0: oh obi akowia wo mu
1: obi akowia wo mu
0: oji obi awia mu no
1: ah obi awia mu odi mi dia kwesi amankwa no
0: but wo nchichire obi nsa
1: me nchichire obi nsa
0: enna unu adru bi esu awoton
1: na according to man bi man ne ba mo se o mu si free care mu se ka no mu funu so full line to one there to mu si ye na na brother bi Ejo hu se nipa na yifun
0: efre
1: efre no se ah

0: nene ena wote ye no
1: na ye kwansan fufuro mu a ena no ada adwum bosu me netoso aduonu nkro ye nka amamfo ya o ensu branta ma to ye yiri fa nkra ha ema nipa bebro aduasa fa mo hwere mo nkwa afoforo so hwere wonu japade mo ne ho nkeka ho no ye onipa bi wonu asabi o wanhwere ne nkwa wanhwere sebe ne dan ana se ne kai ne mum ne nkrata ebi abodi ekura no na kwantu krata passport obi wa na wo ehwa hyezu de krata birth certificate ni nyina yiri koye na registrar of births and deaths ana waya hyese ne sa mia hodo ensuore ka om pa no won mo ankasa be ko manfo na so no makotwetwro mu din na de ne krata sebe ensuo nde koye no won wa ye fofra ma no nkanka birth cert no ne ho keka ho no na sa dwuma die na se enene ene ebi ko so e wa yawa so west ene ayawa so central Samuel Adumbotwe a wono ene ye registrar ema befendef no e chire Ghana fo se hwe ekoko ba se uwo memu yawo wo amu adrum pene mfie so wo se nka yawo wo foforo no kra no ano no wa wo fakwa kwa ye nkrata ma wo be certificate ene chire sampa yawo na wo
2: memu
1: ebusuafo e de eye nkrata kwa kwa death certificate na sepa sa otwo na obetwen se wo twen kopem bra e bia benya kwanya se wubetu kwan na ne ye wo beje birth cert e de akwa kopɛ eye passport na wo de atu kwan de enye suba mpa wo so kra yesu wo nya adwuma bi mie bisa ansa na baba be pɛkyira kwan eno no enya de pa
3: ye wo 1973 wo birth certificate 2026 na ye abrofo ne de gyina so efisi nkrofo visa enti metu Ghana fofo awofo metu omofo free sambre ya se oba any birth certificate abo modern so baby ama no social ayawa so central any ayawa so west we want these are the places are you stop in sutono e affect you omopa enti se nde ya bahanu mo a na ye pese ye boa Ghana fo ma Ghana fo wo mo birth certificate a omo elusino wo mutumi ensa e ka omo ade back
1: enti wei eye pani a oda befende fra history no anon Samuel Adumbotwe na mrashidwe ni ogyina mmanfo wo ayawaso central Abdul Rauf Tubazu ena edi abasobɔ emma adwumakuo eso no mayade papapa sanse nipa bebre mo mani tutuka omo nsɛm wo ayawaso central bra nsuo ni yiri saa sesa omo nkrata no ne ade kɔye enti befset no yade ba kɔ ohunhia yie pa ne ya be bi dia mmanfo
4: befende fo aba se de ni gyesem because ukwaso kwa ya Uganda kada ya bibi sao saa documents yoni na nipa bibiri na wehu wa hasi I think this is the first day kwe ni mbose nipa bibiri beba because mbitu makasoo biya waha biya ya saa documents no nje ndo mba hasi ye ni ajipa na we are ubrini beka na sen we are very grateful so mba so mba tae cha buwaye it seems after flooding ya try say be health screen other friends initiatives a bit mabua friends say residents na waha hasi no nje muna friends say beth and death so omo ba omo ton sa frame na me ka se me kwa me hwe mo dada
1: enti wei aye mrashibia ni ojina mamanfo wa ya oso central aye Abdul Rauf Tubazu
0: sofo a wono ehwe aban amane boso e yoru munyamfo feles kwa che
2: enshi raya fe
0: abefo pakasi e transbo nkomo ngomanim se aban aye nchiche mampani asigina ye bi se mfrinshia mienu aka wonnim ya odi bewie na mamu wono obesia ya sabia ya befo de kura achese eno enya samketo di mfrinshia mienu de besi nyina siwo ni esi na sesi ho a won sampa ene ene si ho yi ebia befa mpa bese oha ene aduosia ah ni nyina no ebi ti sesava na mantam no benya bi atoyet fi benya bi ni nyina be ya bia eho no de bro nfrinshia referral center na chese wako ba bia ya hwe wa na ya bo achi se ho ne yamfa wo nkro samia ye ni obesisi eye abefo de kura achese ye makomako bi kura benya mpem wo kura de ahana imum mpa hena de nyina bebem achese kolebu abaya sabia se ye bi ho na asemi ana pani bi a wono abene ewo mpomdine ene ho hie mu wo mo asan wo ku omo di omo ni di mpomdine ho akire eye coalition of ngo in health pani a wono di wono mani mu bright nya akodi atudwa se mampani gira ye wasie emu odu emu pi pa so di mfrinhia mienu ene be ye se adwumadie ano den papa sa oso betimi di mfrinhia mienu pa wie di a be ye den si de ka si esi betimi esi nemu se mfrinhia mienu pa kwase aniswadi hunu no sododo mampani we die sododo